kay tichonah kanapnoh ginis lahubal itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkankan oko kapsalwi yung hunoh sa mahanil ko programa.